Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o? Milo orongaw domog ikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padaganga nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Tokyo putan id nomor iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongot gata.

0: Mantok po pelo, tay kamang hot, kahampit kadat, it kinayon ano, romito langkot, panamangan kadat pagunsaba, SDCC, dit o kaban, gwada ho panamapag jam, mayad pirmutan hotline, tay ka WhatsApp, it aso walwalo, tulo onam siyam, apat aso tulo, aso walwalo, tulo onam siyam, apat aso tulo.
1: Ayako i-dohim gabin mantag kampung rampon tambunan. Pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan. Baras dusun. FPM kaninga. Buhoy aramay, boy.

0: kita punya.
1: Makinangaw kasalimbahan Boras Luzon, id Kaningaw FM. Bakura da makinangaw kasalimbahan Boras Luzon, Kaningaw FM. Haro ababayan magkaringaw. Tadaw kay sa gisam tadaw kalima, katimbun dat jam kasiyam, gisam jam kapanamisa kasuapan. Kuhay aramay ba?

Yang kan aku biar sining man tadi Nej Fernando Longon Nom Longon Abad hati jam ke hapa di walu Minita ke Sabon ya? Pasukan aku mari kau itu kakak lipe rongo di ti radio Malaysia Keningau FM Hina aku kena peti pubai nak Manta kau pai lantap inai kau Sekira dah sadu komantar hiti da watas Keningau Aku nak buat kanduh frekuensi kau yang nanti kau Kakak kau bila makin ada hai maya dua karalan nak Kau bisa nak pengam mandi kau download di ti aplikasi RTM Klik di telefon piwita-witi kau yu Teka kau dua Bila kau makin ada Hai Maya Online Mana pada kayu ihumo ke Radio RTM.gov.my Makin orang dapat ti Radio Keningau FM nga Ihuman di kayu isi riba radio tempatan Ihuman di kayu Keningau FM Tak dasan di kayu Hau makin orang Kau nagi dahai Anu ita ponsel nga waro Pirumutan internet di kayu Iti nak kesenangan sekira ada Nako buruk di ti teknologi toko ke ya Megala pa di gulu kita pinai. Sekira di kosarau ko pa di gulu na po, di line na po. Aisa po ko mo yun diti teknologi. Aisa po ko mo yun diti radio online. Makin ang ngoto ko na po radio nga. Masiti mo maguno radio ni Tagayo, dik ya. Tikid walay nga waray radio Tagayo. Karong ako naging na radio. Ere po nga. Aw elan nung korekat ka amoy frequency kaya aw na pwede korekat mo ho ping corona di nga megal di kalalangan kaya sekira da asarot ako timpo di laid makinang na po radio nga ade pumagihom kaya nandit ka no da frequency mga ay nagihil sawat kago may pagihom da frequency gisa mi kano kaya isa di ko sarot po timpo di rito pinayo milo man di ko isposo suyo ping kura ko pa siyan di laid sera di timpo di tumamaguno at ako po yung radio ko piyo di isa'y ditara po kagampi da radio bena, gisam da bena. Aramadi kita pinay, may galita jarang ako na di, kwa kita waratulun di kakal po pinggampi ay radio kopiya di. To bena na pwede nga mamaguna to ko na di, telepon to, madge. Telepon to, madge nga amila ko to na di, makinang da radio. Telepon to, madge nga amila to ko na di, mintang da TV, kaya. To harate kamayan di ti aplikasi.

0: pahila lah. Mamso ko pahila.
1: Eh.
0: Uy.
2: Eh. Ay. So, di manu itin sa dapan, naikle.
0: Eh, Jirin, mangyo ko pa sa bawang.
2: Ato, kay, ingaman ako, wagi, wala ito, maso ko iti bawang ay.
0: Ay, waro mo nga. Tumadaan ko na may pa sa bawang. O, sanong bagyat sa dapan may pa sa bawang.
2: Milo, nagid, at maso bawang. Ay, sasala, nga, intan bagya. I, may bagyadit, aw, po sumadap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Irin, nagidat pa sa nang may pasod sa dapon.
2: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na pa nga, amilang may pimpanaw, lalabi pa kopya iti bawang. Papasal nga, gumuot kanta kanita kopya sa nang kumaysa na pa nga, sigarin, arikatan ka dulong padang nga, ay sa tulong ka kita. Kaduwa na pa nga, otuwangan ka, ay sa tulong ka kita. Karuwa ka na dit, kawuyan dit, taasin naman ng palis, ay sa ko kita muti.
0: Iho, nagyo. Muli ako dating nga, patado ako dah muli.
2: Baham ka na na, patado ka muli.
0: Ay, bah, kana.
3: W-A-T-I-W-A-T-I-D ngarandid ang milot ku olingan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongong ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongaw. Kihoy, aramay ba?
0: Apo si kau kumari kau itu pinai kau ngawi di kakal perongo di Radio Malaysia keninga FM kakal tak kau pahiti dah kau selimbahan boros dusun yang pahit dah kau dicek le mengabari tiko yugi jam kau hapa dem duo tangga dau di ti apa kada di kelihwai kau itu pinai jam kau pada misa kau sabun mega lekas sari makin auto kau dat kabar keninga FM tada di ti tada kau iso jam kau pada misa telu nah pada minit kau sabun makin auto kau di ti ababayan min singiloh karati ti min singilo boros dusun ko boros nagi karetiti ababayan min singilo kita pinay harati sa boros di natigyari iti kuyo beti nanti bagi yang malayu iti tepinay haron uhot ku hilad Facebook keninga FM haron nagi si simbar mantadit ay songulun tepinay ke itadius kasyo nga ay iti na po kuyo na pedahay nga irarapaon sumuni hilagoutan pasamayan da borot ay langkangob pinarasakan katuhoy nga ilan na nabaku kuyo kya nga aku dimakele dan nudingaran da malayu lo ngaharan lagi kasiyo kat si simbar di tadius iti na po iti kuyo na peti nga tumanod na peti Dewan Bahasa dan Pustaka dehoy sinuryo kapisya kya iti na po malayo tinga lembak te kesegumbar urat ka tapat iri tepinay isa di koilo manata warong aranda suway de malayo tik ya iti kuyo te ke malayo na peti nga lembak te kesegumbar urat ka ti teko hila na po pogun suway hila pogun suway waran nagi ko baras da siri gajah teko tombok katik ya nga iti na po panang na Malaysia iti na po pogun toko nga iti na mga limba teko segumbar urat atapot ko amu ay say di tahara ko hila dat baras suway dukurakan malayo iti kuyo nga amila nagi mandi kayo po gilango kumad mo kikinangaw ngawi manta ko na magkaringaw kya tapi nai kuyo kya mandara rapaon na abah macam ko hopat telu na padam turu minit ke saben posiko ki aku madi tadi sempun siko nagi di Maria Johan warna posisi mbar da kayu no kopi boros da malayu lo kuyo nga ma anda padi kayu poto do maya di ti WhatsApp kini nga FM id kusugi sa siam 58 siam 68 68 teka mila nagi madi kayu simbar hilad bagian da komen iti Facebook kini nga FM hebat syoknya harap timpu tapi nai sekirad maggeringaw ko warna po susuyan di kayu teka warna po sunday teka sudawil di kayu nga au no kanto kabagal timpu menunday tebay na kya arana po susuyan teka wara tasudawil di kayu mana pa di kayu pasurato maya di ti WhatsApp te kayu maya di ti Facebook keningaw FM damat di kanaw po tumilang pustaka mamalihis ginawa sinimata di Elizabeth Ayun langat ko apa.

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago pugulo asoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.
1: Basta limahan barasusun, kuhay aramay ba?

Kalidasan tinan iso it aiso kagatang. Kasasarid tumanud kawawayan ko po siyan dit alidas, ang berdoa na gida. Dat kanud kasanangan kalidasan na tinan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sami'i. Allahumma afini fi basori. La ilaha illa anta. Ya Allah, pasanangan na o tinanku. Makiano akud, pasanangan na at talingakud makinangaw. Pasanangan na at matakud mangintong. Tuingga minamangon, suway ka ika.

0: jam ko pada miso dua dan pada walu minit ke Sabun. Pasika ko mari ko itaka kali perongo di ti Radio Malaysia Keningau FM. Kakal takupo i di ko selimbahan boros dusun. Ku hoi aramai bo ya. Bahawa mata pinai ko kada dikelihuai tada di ti tada ko iso harap pipira po minit. Pagulu dan makin awta ko di ti ababayan min singilo karetiti min singilo boros dusun. Do jam ko pada miso tolu noho po de minit ke Sabun di ti. Pagkaropo pasikan lagi mantak depasan pinatan maya di ti WhatsApp iti mantan di Matio Vatican mantan tuaran. Kau bisa nangan ke Sabun DJ kasih ti nunu kabar. Kurang-kurang na di jerobu asaru rumah sam kasih atau potiri tepinai. Pagkura penungkan ingau kah ingka lagi hitinga aku di na di Osiriban di ti rontop teki ti bacaan IPU jerobu kya. Apa ikut apa kakal pedot ay longhon aku tamati DJ kasih atau kaya gya nak banget dah tua uwa ka musim durian negi dimakan di ka alala noruan noruan de makan de durian kita binai kada ketika dalai ay tapi nai tu itu nak pedurian nga alasu umat ika kati iri nepang nak sabab dat ay untuk de longhon kya. Anu ayo kuda sinding dit mendayu-dayu ke boros Melayu mila ka. Nudia kau biasa sinding di teman dayu-dayu hai tapi nai. Arana pengamanku kasaripon ya kya. Baik apa kakal lah makin ngoditi Radio Keningau FM. Tak aku mau sinding dulu deka sabun debay neti. Malan sandah nuna pa sinding deka oni ngako lihis de ginawa di kayu kya. Tapi nai kau apa sih kau nagi kumadika metio vetikan insan pa kau agun ako siwat memasan maya diti WhatsApp Keningau FM. Abang mata pinai kau arana pa pasan di kayu patah dana pa di kayu pasan maya WhatsApp id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Baneti jam kau pada miso talu nah pun minit ke Sabun dari kata ditimpu kana makin ngau ababayan min singilo.
1: Eh, na malat kabus dadusun.
2: Haun, ano ribut?
1: Ana angin, ano kaya ribut dadusun? Angin! Iya, apa kulu pangudia? Eh, kay dua kada dian pangudia.
2: Aday, agak ngau kau na. Asa nang lagi makin ngau ababayan min singilo in Keningau FM. Menikit tarau kaisa, jam kau pada miso talu nah pun minit ke Sabun.
0: Ababayan min singilo.
3: Kapi senangan ka Sabun, kapi slot wago meriti keselimahan boros dusun kini FM hiri tukuit ababayan minsing iloh karetiti minsing iloh boros dusun ko Sabun bay na harho tam yagal kasarik ya akan ka asang ulanan aku debay no
0: ay kapi senangan kakawagan
3: DJ Clay om nagi DJ Maida memuruhang daton papati lemus ditit apa bayan missing lah kok anak di kaguan bukan bima
0: amlo pinsing lan apa bayan
3: tado bayan harap pinsing lan karet titit tulun dai tulan kebangsaan tulan kebangsaan tay ke pisompuruan kya agumu auto ko elan ditit boros-boros kare titit tulan kebangsaan betiti engcil lah.
0: Oh, aduh, kopiyo, kopiyo.
3: May ko paguluan na ikiyo.
0: May kopiyo.
3: Kung may isa na pati, asaro takot orang o kare titit tulan kebangsaan nga bersatu padu. Bersatu padu, kano pa bersadusun nga mi iso.
0: Mi iso.
3: Mi iso ginawo.
0: Miso
3: ginawo. Miso teka.
0: Namungot katarangan pugo.
3: Ah, tapat kapiyo. Kay bulitan kay upiyeng chila. Bersatu padu teka miso. Manakod miso ginawo. Miso dat ginaris dat paparlan dat karaja kya.
0: Oh, meron na kapiyo.
3: Om kumado na pa yung chila.
0: Om iti kumadu hati kagalagal idit bersatu padu nga iti napedaw nga it perpaduan kan.
3: Oh.
0: Perpaduan dusun na panati nga pisampuruan.
3: Oh. Sampuruan. Oh, iti nama kamayan ni misampuru takaw kan di kya?
0: Oh, ilan na kabiyo misampuru takaw nurih mupus diti pagunte ka manamang diti pagun takaw kagiyadi.
3: Teka perpaduan kan bersat Melayu.
0: Perpaduan kan Melayu.
3: Mam DJ Clay?
0: sumusuhot na patihom karet diti asaron lagi dorong utako itulan na kabansaan diti karet diti toleransi
3: iko
0: piunungan waran lagi ko boros dat pisanangan
3: nugya munung
0: toko kono ko gya munung piunungan
3: piunungan
0: piunungan teko pisanangan
4: bisonong ba tiko
0: toleransi
3: toleransi piunungan teko pisanangan gya bam sumusuhot na pa nga iti kamayan dat harmony harmony ta berset malayo berset pa na dusun nga aulud harmony aulud kamendit aulud ta kawid paparlante ka nagyarabi
0: gyan
3: iti pagun ta ko lulay pa iti pagun na sabah ya ba masumusot enchil lang
4: aulud na ham at nuri aman kati akong kaaman kan
3: akong kangaran na tulon kati
4: aman ka na pati dusun kya aman ka malayo dusun na panangit at turunong simbayan niya galit it apuri man nantakod bay na iti pagunta ko kya mulong yan narukutan na tinarunga it turunong masimbayan takod at mamagun magutay
3: ka mamasin kapiyang lumpiyan miswayat tinaro miswayat kutumbayan bayan ya atur nang tako dat paingayan hitid pagunta kau okay tumilambos
0: merdeka iti no kasari-sari dat orang tako tulan kabansaan merdeka na petinga memerinta sendiri
4: memerinta sendiri tako dat sendiri
3: minagidu tako mantad pinerinta mantad dat labus kya
4: nagino
3: suminap kya suminap takaw mata dede nakano takaw mamerita sendiri taika merdeka kadi kya sumusutit kamayan dat patriotic iti na pa nga padusunan na pa iti makikinawa kang iti sanan na mupus pagun mupus pagun mupus pagun tayo ka patriotic asar takod arangaw id radio tayo ka idang gana gana pa karangan takaw miyaga ka itilibisan naging nga asar o naging arangaw tayo ka kita iti ka mayan patriotic tayo ka mupus pagun Maida pati lambusa
4: ano gyari? Isa mantad karalan na dito papakita to ko dat mupus pagun kyo nga mangibar bandera
3: dinot
4: kasasari dat rikot na pati tulan kabansan ka iti na panuhuan dit parinta to ko kyo mangibar bandera kaham dusun na pananga popakilid bandera pagkili bandera jalug gamilang teka iti bandera pagun to ko
3: man ako dat id suang na dupis teka
4: Hinungon ko na po.
3: Yung walay, araw mo tayo doon di bilik ang chill
4: lang. Oh, kudut.
0: Teko niya. Menyemarakan kati. Teko, dusun na pati nga, poposindak ka.
3: Kumadit tao pa na kailak ya kailan na gidibay na papasindak tayo ka
4: menyemarakan
3: minsan malik po di kago di laki menyemarakan tayo ka papasindak namiti tahuri na kaya may kinang kungawi iti kamayan dat semangat
0: prakana dusun iti
3: dusun na pa nga sunduan
0: sunduan
3: semangat teka sunduan mupus pagun.
0: Sunduan mupus pagun.
4: Semangat perpaduan kan pengak sunduan pisempuruan.
3: Oh tepat kepio.
4: No no kepio. Pepesindak sunduan pisempuruan.
3: Oh iya. Alam anak aku menan modify that di media.
4: Contoh ayat.
3: Contoh ayat ya. Bami kan aku piat pagilangan tako tada bainak ya. Tit karet titit pinsing lain karet tulan kebansaan teka pinsur. Pisampuruan. Bam no pagod pinsinglan minggu da bantal kadalihoy manigita daw kaysa
0: jam pada miso tolu na hapon minit koswabo
3: ino ko padamat
0: bye abo bayan minsingilo
3: at ilamos makinahaw sining-sining pangulis sa kinawa
5: kailo ko nangko Mamanaw gakod mi ampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi priest walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulun dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong opurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Mindanao FM, Coastal Limbahan, Boros Kusun. Tulungoso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kiningaw FM, mayat frequency siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumok. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toiko, damot dat mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kiningaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, boros susun.

0: Mokinongo ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singilo Boros Dusun. Padau kedua ko sorau ke penangku. Padau ko tolu son dukut. Padau keempat kapsul minggu baino. Padau ko limo sifoni rohani. Padau ko enam anoh mimpanau. Padau minggu mikutup kudo. Kuhoi aramai bo.
1: Mantok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gudaho panamapag jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onom siam apat aso walwalo tolu onom siam apat aso tolu.
0: Jam ko hobada miso apata badam siam ini tak kesabon pun siko kumadiko yung oi ta insana di mina kinong oi tiko selimbahan boros dusun manta padi jam ko siam do kesabon gisam da bayan neti mawi awi na di timpu toko kya baik ropo tapi naik ko ngawi kada di kelikwai ambo harati kempen manolo doraha di pohoro on ko timpu da tadaw suwab ko hobadam limo tulan ko siam om nagi ko hobadam enam tulan ko siam it pipiro ko yonon kampai no do tadaw suwab na pangap pohoroon itapak tamusuk do jam ke walu tolu na hapad minit tako saban gisom jam ke hapadam duo tolu na hapad minit tangadaw. Mantak na pada kahapadam mo nam tulan ko siyam iti na pang pohoroon ko yun nandit kumo iso na po pohoroon id padang kampung rancangan pamalan Keningau do jam ke walu tolu na hapad minit ko saban gisom jam ke hapadam duo tolu na hapad minit tangadaw. Misa pakago ko yun non itabung darah aras dua walai pengubatan Keningau Hospital Keningau iti naging nga pohoroon do jam ke walu tolu na hapad minit ko sabon gisom jam ke hapadam duo tolu na hapad minit tangadaw. Ilan na kita pinay ko ngawi pipiro ko yonon di teman dila pohoro o iti kempen menolo doraha montok na diri tapi naik ko ngawi kumadi ko yudit lidas teke dit momono do syarat ada menolo doraha rikot kono montok menguhup dia lo dit momorlu kopio doraha timpu da bay no. Kada lihwai ke timpun tanda suap gisam ko pada menam tulan ko siam. Ilana sa kapailaan kita pinay di minang kupo gilang o kumadi ko yu o malansan na kanon ngawi da kapailaan o mnogi kapasarahan. Bang tapi pinay, hiti padikan tegi somiti ko selimbahan boros dusu da tadaw diti siya sekira dharo boros kudi nakasala siya sekira dharo pason di anok lombus siya nagi sekira dwaro boros di ako pi yano kontok id ginawa di ko yu makiang puno ko kumadi ko yu ngetain sanan. Paikuro pa kadadi ko yu lihway kakal tumi lombus makinaw radio kininga FM tu sumo wali tambalit pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya mantakaw monsoy selina telu jam ko tiba di jam ko padam dua tangadaw gisom jam ko tolu sesodopon. Tengki ada ikui koyum yang pai duo sinding semusuhu temakinau sinding manta di Heinja selitu pusku sultan sinding manta di sitim bandaron sinding tohurino yang pai kodoga di jekle hinokopo tabi misoginawa salam Malaysia madani bye bye.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. Limo nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia ka suku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo pinto rawayaan mo yun. Wangon mo yun, ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi, yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling raika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab takakawi.

0: Heba.
1: Atari pambilinan min raw WhatsApp ningaw FM Umang Rondo Siam Limo Balu Siam Onom Balu Onom Balu.
2: Uy, yo, Ansoho, kereta baguan no kau ti Ansoho.
3: Yau lingkung, niyak na kain salo.
2: Sanggila na kasukuk kereta ti Ansoho.
3: Ah, iya. Bah, kamu, aku taling lingkung.
2: Tengan.
3: Mau kita lintar limayang. Ah, ilang na lahir kereta ko tu.
2: Ansoho, baik ko pernah lepon pat mumpukar kereta ti. Ilain pagkiran lantak kau ti. Reno ti, mau sosok peralan, mas wang kagak kereta.
3: Ikaling ko, sino orangan ko ang telepon?
2: O kau ti, Ansoho, karita baguon. Amon makapajajang kau karita diu, no? Tikulan.
3: Ino nga, ulunan telepon tu, rakoso nakivala, karita ko tu, abahuon, kuno yun. Nilang mo sila rito kayo, Li.
2: Ansoho, Ansoho, kaya mala kau? Amon malumagad ta kau?
3: Ika nga, ino lingkong.
2: Ansoho, Ansoho, mangkirong ho ka, Ansoho. Ansoho, beriko, beriko. Hey, mamar, no yo ko makapajajang karita diu, no reti ni, Ansoho.
3: Wah, nasib niya kam.
2: Aman nakapajanjang koreti ni atikulan. Kereta baguon lagi ti Ansoho. Mangkirongo ga Ansoho.
3: Yaw, yaw, kau lingkung.
2: Pai ko panalepon amon mampukar kereta ti Ansoho.
3: Yaw, yaw, no, ulin ko na telepon tu.
2: Hei, Ansoho, Ansoho.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaniya FM.
0: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy. Kaniya FM. Hebat am syoknya.
2: Tinggalan ko ijit perlingkungan. Bansayan ang kininyo ra radio kaniya FM. Monsoy.
3: Pai Lirai, itaribilin mo yun. Mayra WhatsApp, mayra number, kusong sa Siam. 5 valo Siam, 6 valo, 6 valo.

makapanay ka ki. Ahinta na ang iwit ra puso ta ka apika, ang ahintin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborong, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patoponso era lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.